0: Cianuro Resin Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ito sento insa ito nisim pronto na ato hakat. O hing magtempo diagliw ato husik pasado iya kotok na simufal esperansa niya tamba bot hoto iya ito lima.

0: Radio Liberdade. Ritmo jovem. Se a nolo resta em Lima, ponto alu, megahertz.
1: Belum sira, ito hoto yag beat ihaitahan rasik maka beat positivo no negativo. Pangira ito uza ito yag beat positivo, ito say kriya relasyon diag ho ito niya anrasik no ho ay maselog.